rim wo danane loro kawu ati Dewi Sinta ereng dijoi dewa melinge kanthi meli meliyan ngineng lila lila ya.

sa sa chiwe ai wa kwe ka te pu yo di ulo ta ta di taning duret lawan yang kita iya tuku perwira nak tembo ngaken kanan kuno sakte to hey bop bop kala ka to manuso bop bop